kaya mo, Lara. Tagan ka lang nga dati ang kwarta. Wala tapra to pa, Emily. Kanya mo, tagan na. Tandar ka, my friend. My daughter. Kanya mo, nungar ka.

0: champagne nila or men. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.
1: First Destination Radio.
2: Yo!